Nggih. Sawetran dineng nggih Pak Wayan, Wayan suke nggih ding Klabang Muding, mugi-mugi nedeng miar saya. Nggih. Asapunike je kejagegani bayang tai nyonya. Ngawasana yang sang sapu si rugi, sani ngantenang, sani manggikin, jog budoh paling uyak dia.